0: store. Ngibize bonke abantu phela bangibone. Ngoba nayo imbali phela ngignore. Kuthi ngokode ngale next door. Ngibize bonke abantu phela bangibone. Ngoba nayo imbali phela ngignore.
1: Ke lunch usawara. Sanze rina le wena.